0: ñoo xam ne dundoon nañ njaare te loolu am solo ci waxtaan la. Loolu mooy authentifié waxtaan, muy marjax bu doot, bu am solo, bu wér. Te mboolem delluwaay yi nga xam ne Serigne Abou Mbacke andil nañ ko fi, delluwaay la yoo xam ne tey yoonu murid mooy delluwaay yi gën a rëy ci yoonu murid. Kon loolu day wéral ni lépp lu mu fi wax lu dëggu la, lu wér la, loo xam itam borom xam-xam yëpp maasé nañ ànd ci. Kon Serigne Abou, ñu ngi lay ñaanal sunu borom tabaraka taala guddal sa fan lool te wéral say cër ba li nga yéene liggéeyal sa maam yu tedd yooyu sunu borom kàttal ko ba nga àggale ko ci sago, te ñu ànd ko yow, te yàlla dolli sa xam-xam. Ñu ngi lay sant ci turu Qurratul Ayn yi, mboolem ñi nga xam ne ñoo taxawee liggéey bi, ñu ngi lay sant bu baax si sa disponibilité ak ci sa taxawaay. Tey kenn nga ci mbooloo bi, loolu ñu ngi la koy seeral bu baax a baax a baax.
1: Bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi fi teew, ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Thierno Bousso mi nga xam ne mooy Khalifa Serigne Marwaqay Bousso, di jiital ci nuyoo bi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy kilifa kër gi, di nuyu itam Qurratul Ayn bi nga xam ne ñoo taxawal lii muy bis yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy taxawal ci weeru safar wii, di leen nuyu ñoom ñëpp ci turu Serigne Thierno Bousso ni ñu ko waxee. Di xam leen nag Serigne Thierno Bousso mi ngi ñu yebal ñu ànd ak koo xam ne moo jiite délégation bi, di doomi Serigne Marwaqay Bousso ci boppam. Su ko defee nag Serigne Marwaqay mi nga xam ne moom lañ darajaale bis bi, dafa mel ne li ëpp ci luñ ci waroon a wax tasaaro na ci këyit yi ñu bind ba mën nañ koo xam. Waaye kon ñu tënk ci tuut rek wax ne moom day mi ngi ganee àddina Mbacke ni ñu ko waxee ci 1884 wala 1885 wala 1886. Way juróom bu góor mooy Serigne Cheikhou Bousso, di taaw Serigne Bousso be. Way juróom bu jigéen itam mooy Soxna Rokhaya Mbacke, di doomi membre Anta Sali. Kon mi ngi ganee Mbacke, Mbacke la ganee àddina wala Touré Lamane ni ñu ko waxee. Waaye ñu xam ne itam bi mu tolloo ci war a dal la ko bàyyam Serigne Cheikhou Bousso jébbal Serigne Touba. Serigne Touba laaj ko ne ko ndax dal na alxuraan, mu ne ko Mbacke yow kay koo dalalul alxuraan dalagut. Ci la ko sëñ bi tëyee nag ba dalal ko, jox ko Serigne Dame Abdourahmane Lo mu jàngal ko ba mbattu alxuraan. Moom nag doon na koo xam ne ci ni ko sëñ bi waxee léegi ci ñi njëkk ànd ak sëñ bi ci la bokk. Yàlla defal ko itam nag bi mu àndeek sëñ bi teqaliwutoog sëñ bi ba ni sëñ bi ñëwee njaareem ba yebal si ko Touba. Ndax di nga xamee ne sëñ bi dem na ci géej gi ba ñëw ba wolu maam Thierno njaareem ndar nga xam ne fa la sëñ bi njëkk giseeg maam Thierno, booba ñi àndoon ak maam Thierno di wuy ji sëñ bi, booba ci la sëñ Marwaqay bokkoon. Bi mu demee nag ba maam Thierno bi nga xam ñi ngi àgg sax booba waxtu julli di bëgg a jot, waxtu julli timis, waaye sëñ bi bi mu jullee ba sëlmal la daal di wëlbatiku rek laaj ndax ma Thierno àgg si na, mu ne ko Mbacke ñëw naa. Ci la waxtaanee moom nag maam Thierno jox ko li nga xam ne moom la ko batale woon lépp. Bi mu noppee nag ba war a dellu la wax maam Thierno ne ko Marwaqay moom bàyyi ko fa. Noonee la àndeek Serigne bi ma ni sëñ bi jógee ndar ak barab yi mu jaar ay sànnoo seeg barab yi mu jaar ci réew mi yëpp ba ñëw Daru Salaam, noonu la àndeek sëñ bi ba ni fi sëñ bàyyi ko waat dem gànnaar, noonu la àndeek sëñ bi dem gànnaar ba sëñ bi jóge gannaar ñëw ci yeen jolof mu and ci ak mom ba ni serigne bi joge ci en jollof di ñew jaare mi tam niñ ko waxe mo andon ak mom mo yoron la bi faso bim accé ndam ci serigne ndam abdourahman yitam mom mo wacc mom mo dem ci serigne ndam abdourahman wax ko ne ko gan mi ngi lay nuyu sama wayjur net li na ma ne mom xamna serigne ndam abdourahman nim melod ci serigne bi ba taxna bim koy yeggal de ko serigne bi aksina xamna ne bu ko tudon turu serigne bi rek man na am dal ci kawam dox xergum xer ci serigne bi neena motax bim accé ci serigne ndam abdourahman daf ko wax de ko gan mo lay nuyu waye tuddu ko turu serigne bi ndax xamna bu ko waxe rek xerna ci serigne bi xer go xamna gi man na jaar ci kawam jall lool sa bojur mom ko netli mu dal di genn jël serigne bi dal di ko yobbu ci bir nonu la and ak serigne bi ba dem jaarem ba serigne bi nak yabal ko mu ñew Touba nekkal ko fi diko serigne bi yabale itam daf ko wax ne ko dama bëgg nga dem Touba nekkal ma fa dima atel deug ak fenn lolu lako serigne bi digalon motax naka jek musta bëgg genn Touba ndax wéel digalul serigne Touba li serigne Touba itam ñepp ay talibé lañ ci mom ndax ñi nga xamna ñom la jur sax ay talibé lañ bëgg doon ci mom ba wax ko waye mom itam lool rek naka jek lool la bëggono doon waye serigne bi ci bopum nak mom ci doom la ko jappé won ba jappé gog mu jappé won doom nak da ko wax ñu dégg mu bind ko yit ñu gis ndax amna bis mo xone doomi roqoy mbacké day wutalé ko sama doom du ngor ci man ci lolu itam amna bataxel bu ko serigne touba bind bo xamne batut sama dom ji la ca tuddu bataxel bobu serigne bi dako wax nako wa alayka assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayyuhal ibn falakum ma nawaita fina fattahi fi ta'allumi mu'allafati takun kadhalik wa salam serigne touba dako wax nako yow sama dom li nga yene won ci man lepp am nga ko kon nak na nga farlo ci jang sama talif su ko defé rek lepp dana bax serigne bi yit bindat ko benen bataxel bo xamne daf ci wax ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bataxel yimay wax itam ci sama wajur ci abdou samad la ko jele mo wax ne ko wala khad wasaituka taqwallahi ta'ala بمراعات المأمورات بالفعل وبمراعاتك المنهيات بالاجتناب وبالتأدب ما استطعت فإن الأدب يكفي ما لم يحصل من القبائح ويستر ما حصل منها حتى يكون كالحسنات وأما البركة فتتولد من التقوى مع التأدب فمن اتقى وتأدب بورك فيه إما ظاهرا أو باطنا أو هما معا واصبر على المظلومات واصبر على المحمودات فهذه الكلمات وصية نافعة فعمل بها بقوة يا بني مو خ نكو ماغ لي دنك راغال يالا اك سامونتك يالا ديغلي سي ديكو ديف انغي سامونتك لي يالا تري سي بايكو ديكو واتانديكو اك nga am teggine sa kem katan ndax teggine li nga xamne moy ay safan dalakoy fegal waye dalay sutural itam ba lolou nga xamne moy ay safan day mujj nek sax lu bax muneko barke nak mi ngi juddo ci ragal yalla ak am ay teggine kon ku ragal yalla am ay teggine yalla dana def ci mom barke ben mu def ko ci lu feñ ñepp diko gis wala mu def ko ci batin wala sax ñom ñaar ñepp mu ne ko nak na nga muñ ci bayyi lepp lo xamne dañ ko ngañi waye na nga muñ ci sax ci lepp lo xamne lu yalla sante la te gërem ko ne ko bat yi nak denkanal la bo xamne bu am jariñ la nang ko jëfé ak sa katan yow sama doom señ bi dal tudal fo batum sama doom kon lolu wanana ne serigne bi mom dom lako jappewon waxnako way bind nako itam amna itam ben bis serigne bi bindu ko ab bataxel am téré bëgg ko ci jëddulo bataxel bi li moy nassu bi dafa xone tarbiyatun baat bobu la ñëk bind aussi ka bi an la tukhalifa ma amartuka muddat hayatik fallasi amartuka bihi al yawma an tamdiya ila ndar wa tashtari li kitaban yuqalu lahu usdul ghaba fi ma'rifati sahaba was'al samanahu wa qushu min al murid sadiq masamba job wa salam daf ko wax nako ma ngi lay denk bul wutek muk lila yalla digal dir yaangi dundu fek yaangi dundu bul wutek lila yalla digal lima la digal tay nak wa lima lay digal bul wutek bam fek yaangi dundu lima lay digal bul wutek mom muk tay nak lima la digal moy nga dem dar jeundal ma fa tere bu ñuy wax usdul khaba fi ma'rifati sahaba tere bobu nak demal ci seigne basaba job murid sadikh nga laaj ko limuy jar mu jox la ko nga dem jeundal mako lol la ko wax ci bataxel bobu kon nak amna itam bataxel bu ko seigne bi bindon bo xamne da ko ci don laaj ndax mom wirdul ma khos wi man na djel bi nga xamne kamel bi lolou day djel bi nga xamne akmal la serigne bi nako tontu ko nako inna taqsira ja'isun walakin al-la'iqa bika at-takmila illa li'usrid fattahid fihi tuwaffaq muneko def bu kat bi day dagan na ci yow waye li yalla ci yow nak moy nga def bi nga xamne mo gëna mat bu fekke amo ngant na nga farlu bu baax dalen la defal tawfiq kon yoy moy yi nga xamne cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu jeflante nako ak seigne mor ci wax ak ci bindu kon ñu xamne jëmb lu won jo xamne naka jek musa takal ko seigne ben yoon non it lako seigne bi jappé won waye mom nak naka jek it ab talib rek la jappé won seigne bi motax amna ben dekk mum bëggona sanc ñew wax ko seigne bi nako daba am dekk bu mum bëgga sanc seigne bi nako da ngay taggo ab da ngay laaj digal mu nako damay taggo mu nako da ngay taggo am da ngay yeglé wa ndax taggo ak yeglé bokku ndax da ngay taggo ab da ngay yeglé mu nako damay taggo mu nako defal Touba togal ma fa lolou mo taxone sax soxlatul dem fenn lolou mo taxone itam mu sa bu sa xey kërëm ci penc mi lay yandu ba jant sa mu door del ci kërëm ngir wéel ndugal sëriñ bi lolou mo sabab itam nim jaxaso won ak Cheikh Mamadou Fadil bi nga xamé né Cheikh Mamadou Fadil bëgg na di and ak mom di dem ci tukki yi mi tukki waye mu xamna ndigalul señ bi mom la bëgg jëfé ci tok ci dëkk bi mo taxoon mu bolé ko ak señ Ousmane Bousso mu don and ak Cheikh Mamadou Fadil kon koku moy Cheikh Marroqay Bousso radiyallahu ta'ala anhu yalla nako yalla fayal dafa melni li ëpp ci liñ ci warona wax léral lañ ko ci kayit yi nga xamne joxé nañ ko waye dal ñu xamne kon mi ngi bok ci ñi nga xamne ci ñëk and ak señ bi lañ jaay seenum jurel jënd ko ak talibé nek talibé serigne touba yo xamné mësu ñoo wacc digal ben yoon yalna yalla yok ko ay léram taasu ci barkem ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp di bala ak ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: bayiko ci serigne tierno mbusso khalifa serigne moroqe mbusso kaddi jotna matalena ma sha Allah ndax tuduna délégation bi mu andal yépp wax de yalla da doomi serigne moroqe mbusso ma nga ca jotaay bu ngi ci délégation kon lola day tektali kon yi sand bu baax serigne jidi mbusso ci leral gi mu don leral ci dunduk serigne moroqe mbusso mbolo mi doli ko nañ ci bu baaxa baaxa baax te degg nañ ci ne lettre yi nga fi jang bataxal yi ku serigne bi bayyi won xel la ku serigne bi fonkon la ndax ku serigne bi ag diko woy yow sama dom te teewu la dox digam ak serigne bi ci ak talibé mu dox ci digam mom mom ndax bam nan ko duma nijaayi kenn baba ma nga won ci jotaay ba waye serigne bi fonk gum ko fonk ak kawé gum kawé ci mom motax mu japp ko dom kon nak jëmul la jo xamni ku am ngeureumal serigne touba la ku am ngeureumal ay bokkam la yalna yalla fayal nuko te sambo khalifa bi fi ne di serigne tierno mbusso yalla may ko fannu guddou and ak wer geeram ak mbollem ay rakam yeb wa akhiratul ayn itam am nañ mbekté ci sen téway ndax ni ngeen fi téwé ku ne xamné ni yéene ngeen fi téwé ndax bayiwulen ci fami bi kenn bayiwulen ci talibé kenn kon lepp aji serigne mo roxé nak téwna fi kon loolu ñun yegg nañ ko bu baaxa baax fonk nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax inshallah taala li aji ci téré bi ci ak dundam lepp dañ ko tassara bu sobe yalla bokki kon ñi ngi sant ñi fi téwol ñepp di len massawo ci cioli ak jotaay bu yagg bi waye lepp ndariñ la kon ñoo ngi leen di jéggul bu baaxa baax di fatine ni suba inshallah tembi ci alquranul karim la ak ngeneen alquran oustaz tahir fall mo ngay def ak serigne abdul ahad ñang serigne abo baraka mbacke mom moy mudirul madrasa jotaay bi mom moko diriger serigne mafari ndjay lañ ko tuddu inshallah taala kon ñu wax ni serigne fallu busso mi jité délégation bi ñi ngi sakku ci mom mu ñaan

0: kon ñun bu ñu bokkee ci njabootu sëriñ bi suñ jitte jëpp mooy war a sax ci ndigal kon lu ñu sëriñ bi digal lu mu mën a doon rek yëg-yëg ak bëgg ku cofeel lañ cee doxe rawatina nag bu ñu amee tawfeex yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon nit nag sëriñ bi ci la nekkul woon kon bu ñu amee tawfeex suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy bokk dañ koy sant yàlla gërëmee kuy sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa sunu kàttan man ñu gën a yokkaat sunu góor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg bi ñu ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee loolu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ci la bokk diggante ba bu ñu am si ñu dimbale ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jógee na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmikoo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee soo tee day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum lislaam rawatina yarum murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne luñ duppee daara ji tudde leen ko mooy di sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonut jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dut lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoo ak xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tee jàng génn ci mu tàmbalee di indi ay jafe-jafe su tàmbalee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékk rek jokk sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee danañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jariño rek yéré dal lek waaw ñene buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mëna koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc la li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd réseau de ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñëw na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñëw nga naan soxna jaaré ñëw na aj ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina gey do xam baxam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag tete pour nga defarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève yi la ak ni ñi comporter wu seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indalé wu ko indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yiit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señu bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaral le seen doom ba mu ñew la ci dess ñu agalé ko te teyé lañ ci def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne lool lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp du ci lu ab safane ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safane la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañi kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wa da nga dem gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gëna comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def té xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci santé nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañ ñu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyant ak ngeureum bu wër laaj nako
5: Touba Technoplus Touba Technoplus numéro 1 ci njaay matériel informatique bureautique
6: ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus man ngeen fay amé matériel informatique yi: ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma. Matériel sonorisation amna fi: haut-parleur, table mixage, micro ak yenen. Impression numérique grand format Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche. Photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours.

0: xam nga adhéré nañ, waaye dama bëgg proposé mu nekk benn boo xam ne nii fa la ñëpp di versé. Waaw, te loolu nag il faut mu am compte spécial. Waaw, loolu nag dañ seet ba xam possibilité yi. Entre temps nag kenn ku ne mën nga bu la neexee jox compte bi itam nga sotti ci. Waaw waaw, waaye loolu mooy li gën ñëpp doon dajale fenn ba waaw kay mu nekk. Waaw kay waaw kay loolu moom loolu la. Kon nag noonu la incha allah, yaakaar naa ne loolu dina gën a feeñ ci dajale gi, ndax moo ëpp njëriñ. Yaakaar naa loolu ñëpp dinañ ko nangu. Waaw, waaye teewut itam en attendant compte gi moom dem ci kii bi sax dañ leen ko jox yéen ñëpp. Kay dana nekk foofu, dana nekk foofu. Kay Cheikh bu ñu demee fee rek Cheikh Fadma dana ko joxe. Kay waaw noonu daal mooy fondation Mame Diarra, mooy institut Diarra Tulaye Mariam bu soxna si muy lépp rek soppi nit ki ci ëllëg lañ ci jóg ci lu baax. Ni nga xam ne noonu la soxna Diarra soppee lépp, ndax bu ba ko yàlla tànn di ko jox Cheikh Amadou Khadim, booba daa def ci moom ay qualité yu nga xam ne mën naa dékku ku mel ne moom. Kon nag jikko yu rafet yooyu, mele yu rafet yooyu, mele alquran yooyu lañ bëgg a tas Sénégal. Loolu tax dama naan gone ay pipinière la ndax ëllëg
1: forêt
0: bi waa forêt bi. Okay, jërëjëf noonu la.
2: Yaakaar naa ne waxtaan wi mën nañ ko tënku. Waaw, kon nag mbokk yi dégg ngeen ko. Kon li nga xam ne mooy soññ bi sëñ bi def ci jëm si fondation bi, jëm si institut Soxna Diarra bu suba nekk ca Poroxaan, ak ni si donge war a taxaw, ak ni si donge yi war a jàppee, ak liggéey si jaamu si yàlla, waaye nag liggéeyal seen bopp. Waaye nag ndax lu si waay def rek sa bopp tax, te liggéeyal sa bopp mooy liggéeyal fa la ñuy jëm ëllëg, mooy këru dëgg ga. Sëñ bi xanaa ba lañu daan rek dama la jox nga daal di tàggoo, daal di indi kaddu yi.
0: Waaw, jaakaar naa kaddu yi cant rek nag, sant mbokk talibe yëpp, sant leen yéen ñi nga xam ne yéen waral yi tey Sene News, di ñaan mu développé lool ba talibé yi fi ñu mën di nekk, sénégalais yi fi ñu mën di nekk mën koy. Waaw, te yàlla nangu ko, nangu leen liggéey bi ci nangu googu la ko yàlla barkeele ba yokk. Kon nag noonu ñaan yàlla barkeel bu baax a baax yéen ñi ci nekk, ndax di wax du matériel di yéen ñi ci nekk tax ñu wax. Kon nag yàlla taxaw leen ci liggéey bi, nangu leen ko ci barkeel seen tuba. Ñu sant ñëpp, waaw, di ñaan di woowaat ñëpp nag rek ci liggéey bi, ñaan nañ ñun ànd ak Cheikh Moumtaha ci yan bu rëy bi, xam ne yan na ko ci kër Sëñ Touba gépp, waaye yan ko itam ci kër Sëñ Bachir di jëwriñ, ba tax muy jëwriñu Mame Diarra fi mu toll. Kon nag lu jëm ci Mame Diarra, lu jëm ci Poroxaan, moom mooy responsable bi, mooy président fondation bi, mooy lépp kër Sëñ bi. Léegi nag loolu lépp ab charge bu metti la woon, bu rëy la woon. Kon nag lii itam na ko ñëpp gën a ñaanal rek. Waaw, moom ab coon ak yooyu yoroon nekku ci, ndax liggéeyu sëñ bi du ko yëg. Waaye na ko ñëpp ñaanal rek mu mën koo gën a mën a yenu, mu mën a kattan gi am wér gi ba gën a mën a nekk ci liggéeyu sëñ Touba tan ànd.
2: Waaw, kon nag mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne mooy ndigal li ak li jëm li waxtaan yu am solo, ak li nga xam ne moom la sëriñ bi daal di xamle si jëm ci wàllu fondation bi nekk si Poroxaan gi, soxna fondation Soxna Diarra bu sa, ak institut bi nga xam ne mooy institut Soxna Diarra bu sa, te ndaw yooyu jigéen ñooyu nekk fa di fa jàng xam-xam, di fa jàng li nga xam ne mooy ak murit, di fa jàng li nga xam ne mooy liggéey, ak li nga xam ne jàng mooy xam-xam di formation. Lépp nag li si murit yu war a taxawee ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci àddina bi dégg ngeen yi nga xam ne ko taxawaale, rawati ñi nga xam ne ñu nekk fii ci France. Maa ngi naan sëñ bi kat na ngi ñaanal ba nga xam ne waa Amérique duñuy mën si liggéey boobu, yàlla nañu ko yàlla nangul. Ñuy fàttali ne ñoo ngi dalaloon fi nga xam ne mooy fii ci France di Serigne Issaha Mbacke. Serigne Issaha Mbacke nag excellence sax lay wax, ndax excellence yi Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Bassirou Mbacke. Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim, Serigne Issaha Mbacke moo nekkoon ambassadeur ci Iran, jógu fa dem ci Canada nekk ambassadeur Sénégal, jógu fa daal nekk ci Turquie nekk ambassadeur Sénégal, tey mu nekk nag ñi xam ne mooy ñeen si jëwriñ yi Serigne Moumtaha Mbacke xalif Sara dem yàlla fi yàlla yàggal wéral ko lool, te liggéey bëgg liggéeyal maamam Baxey Wadiore mu eggi la ko. yag ñu jitté ñag.

0: goon
1: amna ko tay kon nak dañuy delsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu bax daaray mam jaare yi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek ka fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañu fay jëlé gona yi ni ñu len di taxawo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu nan rawati na nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek kuñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and muy yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daaray mam jaar buso fi ci paroxam
2: alhamdulillah yaa seigne mustafa on yaalla doli tawfik joon yu do may ko xaas bam jëk wote lolu daaray mam jaar wote ñepp kep ku di talawé tam ko bokk mom bam ko defé alhamdulillah rabbil alamin ni ngi ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu seigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di pessifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
3: na tablé wuñu ne seigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootul mëna doon lul yeggalé la gëp seigne bassir ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebe tama won mu nekk ci ko lolou mamit mu am xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walu bu mu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beuguk soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru té mu xamné soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alquran diko jang ak diko jangalé mu dadi jappané na kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fa ko gënal mu jappané itam bokkon na ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa dom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral lako defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko ca nekkal melni ne yang koy guddalal lu fanam ndax yang koy nekkal ci li nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gënaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon ni lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wut ñu wutu soxna ci ci liggey bobu lolu nak kon moy sawu su liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ngi ko tambalé itam xalé ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëkk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
4: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sekkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamné mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fugu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom tam mo moy def mo moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xam dana depo dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoun ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulk bi nga xamne moko jang ci wéru koor mo ngi ma koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
3: la nga xamne mom la waxone ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam dari alcorane ñu diko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doma go amal ndariñ doma adama sax way rawati na jigen ba lega fi sibi buñu fi joge buñu gisee gor gu len yor fali lay alhamdu way buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu meuna yor seen bop te duñu tumuranke lolu kon may nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxe won lolu na kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diine mom la te jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jamm jangale kat yi itam mu daldi sey def fam tollu rek ak faman manam tollu am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokk talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamne mënu ñu tudd lo xamne ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci señ bi mu di ciërem jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi señ bi defoon jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi itam señ bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
4: jangale kat yoy nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xey nañu gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou madiana waxé sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal di liggéeyal soxna jaara kenn ku nekk man fi indi am mam jaara mo xam dafay jàngé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jàngalé waat lim jàng fi di leen formé di leen jàng seen alcorane seen birum diiné kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaaré ak li ci señ mu abou wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy kep ko nga xamne dañ la tudd soxna jaara nga am juroom yu at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñep dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ dugg ñu sét ci maam jaara yoyé ñi ci mëna ñëw ci at moom ñu ñëw
1: ci yoon wo xamné and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni moom lañ leen jëlélé fi ci Proxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bok ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu don lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax lolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom mi ngi ko tuddé ladanti gi mu jëm ci senu nekkin senu traay senu lek seni nan senu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendant général kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañu dugg ci biir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
3: li nga xamne mom lañuy denk rek ci gi walu mom mo doon ladanti bi te lolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek naan gi teud bi ci la teud nak wër wëram gi ci la li jëm ci cëtu daar gi itam mo sax cëtu biir neeg yi waye cëtu daar gi ci bopum rek loolu tam ana ci la ci lañ ko tiens ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara gi day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat de nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom déssu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo muju donc mën te it kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions na li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jëndu gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy diver mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu
0: ceeb bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy boole walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñ mbokk Serigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ceeb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lool nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci admi wessu la bëgg wax 32,980 lek ci dugub 9,936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kilo nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kessere nga xamne tiafke du ci ne dañuy jël 2/3 yi def ko

0: ci wèr wi su fekké ni saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamna li mom mën na nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis rek té yoy mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu né xalé bu né am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko dé xol danika dañuy def ñaari fukki fan yu né lo wara mak ay 378 savon nangami carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes mokoy xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo beugé wax né dan na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamné li ngay wax way donc caisse géné dañ def sabu yi bu déssane dess bobu ñu jorté né ñi fot dañ ci jublu la ngir man ko déssal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ci na nga xamné non mo gën moy di def muy set rek xamné loolu mom amatul wayé neeg bu né manam dana jël ñetti sabu té dañ faute altiné faute alkhamis waaw altiné bu né dañ faute alkhamis bu nek dañ faute manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alkhamis bu nek ah sét la nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lolu manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine ah 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxawon nak walu li nga xamne moy ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni ñi def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bariwul lu muy bariwul lu muy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga lem nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara facetuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara facciutu ni mësu ñoo wax ñeene len li ñu jox doyul ñun loolu mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ñoo xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci leneen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé ci xonis non dana la gëna léral lolu tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité mu melni moromam daf ko ëppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñuy dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxone nak ñu wutal len ñaari tenu manam tenu bi bu timé alkhamis nga sol ko ba bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ waté nga xamni li nga xamni mom lañ tambali ren moy té bu ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamni dañoo sagan bari na ci gëna yo xamni dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoo ñu nak dañ bari na ñoo xamni dañ dañ wacc sen yéré waaw nga xamni ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak dañoo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mu mëna sol jël la nga xamni mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lepp ci armoire la waaw so génné melni ko djibi sa kër so del ci waté def non wa nga xamné du dessu len dessu mëno ñoo yow ci biir ba wala digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné bi l'islam soxla wa moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga neko dama indi fi dara jo xamné nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da nako ci def koku mo koku cheikh fall sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmier dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo reul lool na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li woor moy mu bëru ñu wutone fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu isolé len manana wërgër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay dara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
1: lo li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe ak lepp
2: soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba.

0: dañuy dil ci nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu baax daaray mam jaaray gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañu fay jëlé gona yi niñ len di taxawo sen dundu senu ciol senu ciet senu lek ak senu nan rawati na nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen ci li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci paroxal
1: alhamdulillah ya señ Mustafa on la yalla doli tawfik joon yu do may ko khas bam jëk wote lolu daare mam jaar wote ñepp kep ku di talawé tam ko bokk mom bam ko défé alhamdulillah rabbil alamin ding ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu señ Mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di pessifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu ne señ Mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootun mëna doon lul yeggalé la gëp señ Bassir ak lepp lu mu xamone mu ci doon yëngu wala nebeta ma won mu nekk ci lolu mamit mu am xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walu bu mu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beug soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alcorane diko jang ak diko jangalé mo dal di jappané nak kon ku koy liggéeyal te liggéeyal ko ci alcorane xeyna dak nga ko fam ko fako gënal mo jappané itam bokkone ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde da fe magge dang ko ngi bëgg jox ngir mu yaral la ko defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko ca nekkal melna ne yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci leene gënaaw ci leene te xeyna itam booba kon li ëpp ci ñamuy jàngal ay turandoom lañuy doon moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daare alquran joo xam ne ji turandoy maam jaar yi nga xam ne bu doon dund mooy toog di leen jàngal ñu wuutu soxna si ca liggéey booba loolu nag kon mooy sababu si liggéey bi su ko defee ñu wax ne sëñ bi mu ngi ko sos 2005 mu ngi ko tàmbalee itam wax nañu ne sëñ Mokhtar Diop moom la fi njëkk tek ngir mu jiite ko mu ànd ak soxna Mamawa Dem ngir mu jàppale ko ci yore wàllu enseignement bi
3: direction des études nga xam ne man mii maa nekk ca bopp ba am ci itam ñoo xam ne ñoom laa ko seqal ñi ma ci jàppale mu nekk ñaari surveillant kenn ki mooy taxaw di saytu di xool li nga xam ne moo jëm ci njàngale mi ak njàngaleen mi ak itam doxug jàngalekat yi ak di leen fuglu ci seen taxawaay ak seen formation ki ci dess mom tam mo jëm moy def moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xam dana depo dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afigna mom serigne mohammed mamou ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koori mo ñi ma koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
2: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam dari alcorane ñu diko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doma go amal ndariñ doma adama sax way rawati ne jigen balega ki sibi buñ fi joge buñu gisé gor gu len yor fali lay alhamdu way buñ ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolou kon moy ni nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolou nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diine mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal ndariñ ëlëk centre de formation bo xane momit

0: itam ci jamono ñi fi nekkoon nguur gi fi nekkoon itam dugal ci seen loxo jàppale ko ci ak mbokkum talibé mbokki talibé yépp ko ci yàlla xiir ci nga def ci sa bëgg cee def sa liggéey itam boo ko joxee mu defal la ko ci. ba tax na barab bi ñu jàkkaarloon ni sunu ginnaaw ci jamono nguur gi fi nekkoon jamono yi ñu xalaatee dara moderne yi te xam ne mënuñu tudd loo xam ne ci rub daara la te ci rëluñ ci fi ci la ko njiit li fi nekkoon xalaatoon jox ko ci sëriñ bi mu di cëram jël naay classe bokkut ak li nga xam ne moom la fi sëriñ bi defoon. jàngalekat yi itam am nañ ci ak cër boo xam ne bi ñoom ñoo koy nañ ko ci jàppale lañ leen di war a neexale ñu di ko joxe waaye am ci ab xaaj boo xam ne bi itam sëñ bee leen di neexalal boppam neexal yi ñu war a jot.
1: jàngalekat yooyu nag ñu ngi war toll ci ñaar fukk ak ñaar ay góor ak ay jigéen. jigéen ñi xëy na ñoo gën a bari góor ñi waaye ay góor la ak ay jigéen. kon direction des études kon noonu la tëddee. sëriñ bi comme ni nga ma ko laajee nii nee nan la ñuy def ba xale bi mën a dugg ci daara ji. xam ngeen ne comme ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq daara ji sëriñ Mouhamadou Moustapha moom sëriñ Bassirou dafa ci yéene woon ngir daayira yi muy àndal di liggéeyal Soxna Diarra kenn ku nekk. man fii indi am Mame Diarra moo xam dafay jàngee yaroo fi ñu forme ko fi bu jógee dem ca daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fii di leen forme di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine. kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi Soxna Diarra yi ak li ci sëriñ Abou wax lépp ci la xam ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngoom xale yi ci daara ji. moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji Mame Diarra mi nga xam ne dafa am juróom-benni at wala mu am juróom-ñaari at te fekk tudd na Mame Diarra kooku mooy mën a ñëw ci daara ji. fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd Soxna Diarra nga am juróomi at wala juróom-benn at wala nga am juróom-ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji. bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca Mame Diarra yooyee ña ca mën a ñëw ci at moomu ñu ñëw